mamataw sa atin di siyami. Abuelitos ko na tapos sa atin di siyami. Senyor, yung kami kuskapis pa ibig ko na mikanga. Yung katsura na apis pa ibig ko na mikanga. En el nombre de Jesús,